si amawe zamaka ya amawe amaka si amawe zamaka ya amawe ni amabisa wazonza kaya mai amaka si amawe.